Ojuma re ojuma yo ojuma dunu lo tun mo mi ni kuto owuro toni ire wa mi re mi orohun meji faba mi oke to ju ope lo oba to de mi ateyin ololufe koni yi si dojo oni opo lo ti ku opo lo ti segbe opo ni won wa nle owosan ti won kigbe on ta mi on ro mi be awon kan ti dawati lasiko ta wa yi emi o fi yo won o mo fi dupe lo oba deda seda ni so eru to ba mo nuro ni o mo pe du idire ti mo fi dupe temi lowuro yi ibe oni royin lo tun ru gogo de se ti gbo yin latori koni karun di logorun o le ko don do wa zobia fm loni tin se ojo aje ojo ke 25 ninu osu karun odun 2024 idi ise ni lati mo ni lole ade yi se ma se agbo le loni tohun baliki zere wa mi ri la wa ni o ma karoyan un fun yin aje amuri ajopon lowuro yi latori olule ise ologun adinka ile wa nibi ti won ti de mu dawun eniyan apariwa orilede yi lo apariwa ila orun orilede yi loju wipe awon yo ri won daju pe awon pese abo to nipon fun odun ileya to wole de were yi bakan na ni ajo to nri si gbogbo igboke gbodo oko FRSC ye ka ti pinle Kano ti da on ka won osise ajo ro safety 1889 sita iyun ka kiri koro kondo ipinle yi lati sise takun takun nipale mo fun popo sise odun ileya to wole de were bakan na ni ipale mo fun idibo odun 2027 agbarija awon egbe ti on ka won to 1005 ti fun telu are Bola Tinubu lati wole lekeji leke to eko egbe awon oluko ilewe giga fasiti yun asu ti bere si ni fesu kan ijoba apapo orilede yi wipe won ti kuna lati mu adehun se fun awon yun leyin osu marun ti won ti se adehun lati mu yipada boro awon ilewe giga fasiti ile wa ewe lori awon ologun ti won fesu kan wipe won fe dite gba ijoba lowo are Bola Tinubu awon iyawo awon ologun ohun tin ro are lati fidi okodoro oro mule ki won si ma fi bakan bokan ninu pelu igbejo na ki won si ri mo daju pe won ko won si ma se idajo awon afurasi na lai ni eri to daju to yananti bakan na agbejoro agba ipinle Eko ti o tun je commissioner fun eto idajo ni ipinle ohun iyun Lawal Pedro ti bere si ni di ebi ru ile ise olopo orilede yi nipa wipe won ko tele ilana ati ase ti ijoba ipinle na la kale lori gbigbe ogun ti isoro ile gbigba ni ipinle na ewe adari olu ilu adari ilu ese oke nipinle osun ti bere si ni keko ijoba ipinle osun ati awon eso eletabo lati da si awo to lo lowo la lori ala ile to n waye pelu awon ara ilu ido ayegunle leke eto abo awon omo ogun adika ile wa ti gba onka awon eniyan meji le ni 90 ti awon ma esin okan ku jigbe ni opopona buranta eka muya kuro ni akata won iyun nipele boronu bakan na ni ijoba ipinle Eko ti da awon iso ti onka won to 1544 ti won gbe si oju ona ti agbara n gba koja kakiri ipinle ohun won ti da won wo bi odi Jericho iyun laarin odun 2025 si osu karun odun ta wa yi lati le koju isoro mi yale agbara ya shobu bakan na ni adari egbe oselu APC nipinle Kwara ti ro awon omo egbe lati se suru pelu bi egbe oseli na yo se kede esi idibo abele fun ipo asofin be na nipinle Kwara bakan na ile ise olopa ipinle ohun ti fidi e mule wipe awon magbebon ti pa awon olujosin meta be lo tun ji onke eniyan 15 gbe sa lo ni ijoba ibile Ekiti nipinle Kwara ofere gege o di oke okun nibi ti royin ti so di mo ipo sese ki owo ori epo ja wale daada iyun bi orilede US ati orilede Iran ba fenuko lati se oju okun Strait of Hormuz pada lekere daraya lowuro toni ninu dije Nigeria Premier Football League to nlo lowo iko egba agbabolu Enugu Rangers ni won gbade fun gege bi iko to eko egba agbabolu to danjoju ni orilede ileyin ti won gba ife eye NPFL ni elekesan
iyun leyin ti won fa gba won iko egba agbabolu ikorodu city ninu pele to kain ninu ere daraya na pelu ami ayo meji si o kan ibe oni royin oni ju bayi lo latori koni karun di logorun o le ko dondo wa zobia fm je tu pade wa ni dede ago kan ku seju me edogun nipa ta ma mu royin kaakiri ile wa ti loki okun wa seti igbo yin baliki zire wa miri la wa lo ka royin ohun fun yin lo uro yi aku amoju bo se tuntun asiku pale modun leya odun ayo la o se o ami

0: Malam Bala
1: san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababen hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sidikiya ka fara biyan kudi kadan kadan da zaran kudin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sidikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba a lambar waya 07 07 48 43 44 5
2: Is it okay to make fun about Tuka? Let's have a talk.

0: TV. Go TV. Love it.
1: A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai yagi rabon sa cikin wannan garabasan close up 130 gram red hot. Zaku iya samun naku kasan daga cikin

0: fara daga watan Afrilu zuwa watan Yuli shekara ta 2026.
1: Ziyara ta farko a gidan Sirikai na kusan kiran ƴan sanda. Bayan nan mar musu dunkulan Mr. Chef sai na ji miyo.

0: kukata ta fara turanci har ma an ta Amina sarauniyar iyayi ta ce a zuba min a kwano in tafi da ita gida
1: Ji dadin dandanan al'adu tare da dunkule mai saukin marmasawa na Mr. Chef Beef mai dandanan daddawa da kuma hadaddan kayan kamshi Mr. Chef dandanan gida dandanan al'ada
2: Mama, gaskiya gulbin mun dan nan yau ya ji madara.
3: Haka nawa ma.
4: Sanna da aiki uwa ta gari, amma dai a rinka sarrafa mana madaran nan a hankali mana.
5: A'a, ba ni bace fa. Wannan Golden Motor in one ne. Dama da madara sai yake zuwa a ciki.
6: Madara? Kuma a ciki? Tun yaushe?
7: Golden Motor in one na tahowa da madara a ciki. Samu iyalanka a yau. Golden Moon. Bari duk rana ta kasance da armashi.

0: Malam Bala
1: san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababen hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sedikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sedikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba a number waya 07 07 48 43 45
2: 95.1 Mazubia FM.

0: ni Olorun to se todun to koja na lo tun ma se todun yin omo ya mi mami kan lo fokan bale gbogbo e lo ma dero labo faji leto latori kan ni 95 ole kodun do wa zobia fm lo ni tu ni ojo aje ojo monday ojo ke dogbon ninu osu karun odun 2026 bi ere bi awada osu yi na tin ko gba re nlenu adupo iku emi wa to bere na lo ma yori e lase edumare gege bi e se mo wipe no dolly moment lori eto lagbo faji si arepeta faji repete ati orisirisi alujo la ma mu wa fun yin lori eto lagbo faji lori eto ila ti ma mu awon iroyin olokan ojo kan wa fun yin lagbo ile awon osere awon olorin atawon moluma ka wa esi ti mo wipe ti ago merin ba ti ro tondo bayi odidi wakati kan gba ko la fi se si afun yin lori eto lagbo faji oye wa nkan fidile kadi jo gbadun eto irole eto ni Tẹyin ba ti ready emi na ti ready. Ṣugbọn ka to kan lagba mi eto, e je ka lo si abala ipolowo oja. Ti a ba ti abala ipolowo oja de, a wa ma mu si ayan wa se ti gbọn yin leyo kankan. E ku kale.
1: Ajọ ori lajulo, abi ipo lajulo, ki wa ni nkan pe lajulo. To ba so pe oju mi lo, ti mo so pe mo ju e lo, ki wa ni nkan.
2: Is it okay to make fun about Tuka? Let's have a talk.

0: A kaabo pada lati abala ipolowo oja. Abala akoko lori eto ilape ni abala owe lesin oro oro lesin owe. Won ni bi oro ba so nu owe la o fi wa.
1: Ko to mi ma le on o.
0: Owe ti role yi lo bayi wi pe bi ati mo la unke eliri kan ko le ke bi erin. Bi ati mo la unke eliri kan ko le ke bi erin. Eyi di fa fun bi a se npale mo fun odun ileya yi. E ma je ka seju agbara wa lo. E won ba nkan to ba ka mo wa lowo na ni ke je ka fi se. E ma tori pe ara lekeji file po ti o fona roka. Ke wa ko ra yin sinu idamu.
1: Mo ni ke n ko rin wa o ba won temi lati gbo.
0: Fun die ye je ka se bi agbara wa se mo ko je bo se nu o je labala owe lesin oro oro lesin owe ni role toni la gbole awon osere ki lo nsele nibe ni role toni oye je nsare gbe yin debe Tunde Kilani Tunde Kilani tin ro awon ti won ni imo atinuda yin creatives lati pada si orisun asa ile wa Ogbun tarigi ninu ka se awon cinema igbelewo ni Tunde Kilani je O si tin gba awo odo ni moran lasiko ta wa yi O ni gbogbo awon imo atinuda ati awon ebun orisirisi tolorun ji nke wa lasiko yi Oni ka mo duro shinshin loju ona asa ile wa Oni bi imo ero igbalode se un po si ki a ma je ki a so orisun asa ile wa to je idanimo wa nu Ka si ma pa asa ti se wa ka ma pa ti
1: Ota kan fe wu ki ara ba na we se borin o Olorun
0: Tunde Kilani ni ka ma gbe okan le awon ero igbalode nikan lasiko ti a ba nso awon itan aroso Nitori yo je ki itan tabi ere ti a fi awon ero imo igbalode se yi Won yo padanu imuna doko won yin ti Oloyinbo npe ni originality Kilani nigba to n ba Saturday Beat se iforowero lo ti so pataki itan aroso ile adulawo Oni ki awon ti won se ere cinema tesi waju lati ma so awon itan ibile to jinle ninu asa ati ogun jija Lafikun Oni onirunru asa ati ise lokun fofo si ile adulawo Awon asa ati ise isi je ohun ini to lagbara fun orilede wa Oni da ba nsoro nipa ile Africa Orilede ti o to 50 lo wa ni ile Africa Ede ati asa ile Africa si le ni 2000 Bayo awi Hausa se so ti won awa Yoruba nso ti wa awon Igbo nso ti won ati be be lo Tunde Kilani ni agbara wa ni eleyi ka ma je ko di ohun itan
1: Lati papin lo ebo fun yo Lati pe gudi gudi ni gala Emi o mo pe ta
0: Gbogbo ana la mo wi pe ko si nkan ta wa fi asa ti ise ile wa we Fun die ye ma je ka ko pare Eje kemi ati nka ko ko ka gbe laruko ehun lo ti daju

0: kosi mi emi ko mu so olomo dun melo re wa mi ri ke dele odun le lo nba wa soro ni role toni lori eto lagbo faaji ni bi foro wero ti baba wa dele odun le osere ori itage ni baba yi to se laipe e lo tin soro nkan ti oju e ri ibe lo ti so ide ati pataki ti ohun fi ra po si ohun sagbala baja won bere loro re wi pe bawo lo se je ki lo sele gangan eya ti se je te fi wuro wi pe ke ra po si yin kale oye wa nkan fi dile ka jo gbo labari oro lenu dole odule ni role toni ten fi la lujo yen pasuma lele ten gbo to pe akole re ni GOAT greatest of all time
1: o ta ba se fagba la mo to bo leyin ma se fawa to ba
0: dola dele odule salaye ohun to ri oni ha lasiko ta nso yi nkan le gogo ipo ruru okan to lagbara lo bohun lasiko na iyun nigba to n wa ni late 20s ohun oni koda ti ri owo mu lo si enu nigba na agbara kaka ni oni koda agidi ni ohun fi n jeun ekan so lojumo nigba na oni orisirisi oro ni awon eyan so si ohun lati fi tabuko ohun koda awon kan pe ohun ni ole alapa ma sise nitori pe ohun pa ise oluko ti tori ise oluko lohun se tele ohun si yabara si di ise theater ni sise opolopo awon eyan la ma pe ohun lo ni ole alapa

0: agbo faji leto lati ori 95.1 wa Zobia FM. Fanfane in te darapo mo wa lori eto. E wa nkan fitile. Ai ti lo jina lori eto rara. Mese igbe na tin ba wa soro losan toni.
1: Mo ba so pe oju mi lo, ti mo so pe mo ju ayo, ki wa le so pe la julo.
0: Mese igbe tin se apojuwo iya wa Sola Sobo wale. Gege bi opo nla alagbara nla ti ko se fowo ro danu, ti ko fo se fowo ro danu seyin ni agbole awon osere.
1: Wa sare mo le lo si waju, ile aye gogo wa la sare ati la.
0: Mese Aigbe je actress be tun ni o tun je producer. Orisirisi cinema agbelewo lo ti gbe jade. Koda awon cinema to je pe cinema lo cinema house ni won gbe lo o ti gbe awon re na jade. Baba nso nipa ada omo daddy.
1: Osupata bala ka ma gbe gbe o.
0: Ati tin line orisirisi awon se jack rabande rabande bayi ni Mese Aigbe ti gbe jade. Mese Aigbe ti wan gbosubo kare life fun actress Sola Sobo wale ni role toni. Mese nso kan ti Sola Sobo wale se fun nigba ti awon kokko pade lori ise. Nu foran throwback video kan ti o fi si ori ero ayelujara Instagram page e. Mese Aigbe se apojuwe Sola Sobo wale gege bi obirin to da. To je awukose rere lawujo. Opo nla ti awon eniyan le mu omi ogbon ati imo lodo re. Oni Sola Sobo wale sisu je olooto eniyan pelu. Be lo tun dupe lowo iya wa Sola Sobo wale fun anfani to fun lati kopa ninu ere ile cinema agbelewo kan ti won pe akole re ni ohun oko somida. Oni ohun dupe ti iya wa Sola Sobo wale ni igboya ninu ohun. To o je ko ohun kopa ninu cinema agbelewo ohun. Aigbe nso oro yi nigba ti o ranti gbogbo nkan to la koja nigba to kokko darapo ma awon osere ori itage. O ni ipa to nko ninu cinema agbelewo ohun oko somida yi o kun nkan to ran rin ajo ere ori itage ohun lowo. O ni cinema ohun wa lara awon cinema to gbo ohun saye lasiko yi. Ki ma fi ti Mese Aigbe to dupe lowo Sola Sobo wale ki ma fi dupe lowo gbogbo eyan lolufe kan ni na ka si tun ma fi kira wa ku apale modun leya to wole de were mo tun fi asiko yi dupe lowo ga mi daada egbon mi ore mi akoni omo Adebayo nkan ni se ko ni se mi e la se Idumare.

0: abonu lo nso kongo silu fun wa nirole toni pelu awo akole won ti won pe ni impact
1: owe ma loro mi akoko tun fe soye wa
2: owe ma ni o fe nu gbedo
0: oro odi yan ninu igbeyawo la fe ma pekelu nirole toni lori eto lagbo faji
2: abonu nu mi paye ye un lo ba gbe igberaga o bi aso
0: Oserebinrin Sean George ti sọ di mọ yi pe odi yan ninu igbeyawo ko kin se nkan ti a le lo lati ma fi wa ibaje ninu igbeyawo wa o ni odi yan ko se nkan ti a le lo lati ma fi obe eyin jera wa ni su ninu igbeyawo
2: oju awon la o bebe be Buhari be eye oko ba ti wa do ni eye
0: osere ori itage ni Sean George je Oun na si tin soro lori awuyewuye to nlo lowo laarin gbajugbajo olugbun safefe Frank Edo ati iyawo re Sandra Edo Jordi ti so di mimo ipe ohun ti o da o da oku orun ya ediye Mo se nbenu atelodi yan ninu igbeyawo be lo nso awon ewu to ro mo ka ma yan di ninu igbeyawo Ninu atejade ti George fi sori itakun ibanidoro Facebook re O ni didake tabi yiyan odi lasiko ti nkan ba nle join join ninu igbeyawo Iyun lasiko ti toko ti awo ba ni fa kaja O ni eleyo fun oko tabi yawo ni ase lati lo lati ma se nkan ti oto ninu igbeyawo tabi lati lo eleyi lati ma fi obe yin jera won ni so O ni ta ba ti nso nipo odi yan se nu igbeyawo ni kon ni odi yan tin waye ni O ni odi yan a ma waye laarin iya si omo laarin obi si omo Odi eyin yan a ma waye laarin ololufe meji ti won ti fera won sire le gege bi toko ti yawo Koda odi yan a ma waye ni bi ise
1: Ma benu bore bo sobo
2: bi teye kono kono
1: Oya ma benu ba to da ile o
0: George tesiwaju salaye wipe O ni opolopo igba lo je ipa awon eniyan ma nwo o ma nda ke ki won ma fon won leran lasiko ti nkan ba nle lowo ti gbon mi si omi o to ba nwaye ninu igbeyawo Igba mi a ma je oko lo ma fo won leran ta ma wo gbogbo ariwo a gbogbo wa lati yawo npa Igba mi ran sire yawo lo won ma wo ko e niran to ma ma yan lodi Won ni eyi keyi eni to ba je ti wo fo won leran to nwo lasiko yi O se le lati le farabalẹ wo ona ti won yo gbe oro na gba ni maturely
2: O de ba sora to ra
0: Oni ko kin se nitori ati gba esan lo se dakeje abi lo se ti odi yin obo oro na Lafikun ni ona ti awon toko ti o ba gbe oro na gba tabi igbese ti won ba gbe lasiko ti nkan ba nle join join lowo Ni yo so ipo ti igbeyawo won yo wa leyin ti ijawun ba pari O ni o sese ki igbeyawo fori sopon o si sese ki atunse wa leyin ti won ba yan odi Be lo tun se kilo wi pe lasiko ti nkan o bai ti lojutu ti nkan si nle join join O ma nda kenikan je wure kenikan je akuntan Ṣùgbọ́n ta bá ní a fẹ́ ma ṣe give and take fúnra wa ìwọ́n sọ èmi ń sọ oríṣiríṣi ewu ló lè ti ibi eléyìí jáde pàápàá jùlọ lásìkò tí ọ̀rọ̀ ìwà tí níyànjú káwọn máa ṣe tit and tat o ní ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ odi yiyan o túmọ̀ sí wípé O ni ori ofe lati lo fe obe yin je ka ma fi obe yin jara wa ni su ninu igbeyawo tori pe oko wa wa pa wa ti ko ba so yin o tumo si pe ka wa na so sita ka lo wa eni to ma ba wa soro nita tori pe iyawo wa pa wa ti yin o tumo si pe ki okunrin wa fo fere sita ko lo ma wa awon omo olomoge ti won ti fi atike kun oju Oro re lenu son George ni role toni
1: Aye lati dajo
2: o ti to Ode isoro wala to le tutu da
0: Se se lo to ni pe ko nse nu igbeyawo nikan ni odiyan ti ma nwaye
2: oba da keda jo we ni se
0: bi oro ba ti e wa di ijona owo leyin ti e ma n gba yanju oro
2: e
0: tu pe sori eto ke ma ba wa so awon ewu to wa ninu ka ma yan odi ninu igbeyawo

0: mata da maza muna nan cikin karin lokaci kuma Musa na nan yana jira odin sa cikin hakuri
1: yana bukatar sabon TV injin wanki keken jajiri kayan gyaran jiki da takalman wasan kwallo
2: dukata menene wannan tun yana tahowa da kaya da ya siya da sauri daga hannun Habu kika wani bugu an ga mai sauki an kawo masa kuma sun ci kwallo
1: wannan farin ciki ne ta iso
3: fusiya

0: miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: ba? Mama Aisha, ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu

0: cement tuntun yi ni eroja marun to je kibi ti irora ba wa ko si fo ni itura
1: lo rob extra mentor loni o gbona wole o yara sise
0: aye pada ko ba si leyin ojo meji yoju si dokita